0: you are to be harsh talaga to comment, is obligasyon mo naman yan bilang magulang eh, napalaki mo yung anak mo unang maayos. Kaya nakapunta ng ibang bansa yan. So yung ano, you shouldn't, as a parent, hindi mo dapat talaga i-expect na tulungan ka. Hintay mo yung anak mong tumulong sa'yo.
1: Yeah.
0: Hindi yung ano, kasi minsan kasi natatakot ka kasi marami din, as a parent din, marami ka rin nagawang mali sa anak mo.
1: Yeah.
0: Baka yun yung bibilangin ng anak, hindi yung mga mabubuting gawa na nagawa mo sa anak mo. Kaya ngayon, medyo iba nga yung dating ng mga anak ngayon, lalo na yung mga modernong anak, yung mga post-millennial, Gen Zs. O talagang iba yung kanilang mindset. They know na parents' responsibility is to look after them.
1: Yeah.
0: Oh, pero yun nga rin, as a parent din, may limitasyon din. Pagpalo mo na adult ka na, may pamilya ka na, buhay mo sarili mo. Huwag ka pa rin umasa sa akin. Parang ganun din yung sa parent.
1: Mm.
0: But because of our nature in Filipinos, may expectation talaga na tutulungan mo yung parents mo when they grow older.
1: Especially, pag yung parents, for whatever reason, walang source of income.
0: Come, yun.
1: Yan talaga.
0: Hindi, pero wala, sa totoo lang, wala naman talaga source ng income mga pag-retire mo doon.
1: Mm.
0: Pag naubos yung pera mo, ubos. Ayan. Kaya nga, you need, as a parent, kaya nga minsan, kaya yung mga anak, na they, yung one comment dito, malakas yung na-impact eh.
1: Mm-mm.
0: You know, like, why am I looking after, you know, like, I thought that meant event sana nga yun, yung maganda yung sinabi niya eh. I realized I was planning for everyone else's retirement.
1: Mm.
0: So this one refers to the parents, except my own. So you know, like, as siguro kung ano mo 20 year old lang, 20 to 30 year old, wala pang pamilya, wala
1: okay
0: pa
1: lang.
0: Yung single, parang okay pa yun.
1: Mm.
0: Pero kung may sariling pamilya na yung anak mo, huwag mo naman pilitin magpadala ng pera. Kung may kung ano man, magpapadala talaga yan, lalo na pag nangangailangan ka na, tutulungan ka talaga yan. And the problem is lang kasi, gini-guilt trip eh.
1: Mm.
0: Yan yung ano talaga, gini-guilt trip. So,
1: may pamangkin akong ganyan eh. Mm. Nasa ano siya, nasa Kuwait. Tapos mostly ng salary niya, easily 70% siguro ng salary niya, pumapunta talaga sa family niya sa Philippines. Tapos sabi ko sa kanya, mag-iwan ka naman ng konti para sa'yo. Tsaka, you make sure that you contribute to the SSS. Dahil pagtanda mo, at least pwede mong balikan yung SSS, magkakaroon ka ng pension.
0: So, yun nga, pero may posibilidad na hindi pa enough yun te.
1: Mm.
0: Kahit yung may SSS ka, or may GSIS ka, it might need enough. You have to ensure when you retire that your money will outlive you.
1: Mm.
0: Hindi yung ano na pag-retire mo, meron ka naman matatanggap. Eh, by the time na, ano ba, when I turn 65, ano na yung ano ko, 800, sabihin na lang natin, I will receive from SSS 20,000 pesos a month. Eh, yung upa mo ng bahay, 15,000 na, 5,000 na lang yung natira sa'yo. Ano bang bibilin mo nun? Sardinas na lang, araw-araw.
1: Bagoong.
0: Yun nga, so, tapos kung dahil sa kakain mo na sardinas o ng bagoong, magkasakit ka pa sa kidney, ma-hospital ka pa, emergency, dagdag gastos.
1: Dagastos, yeah.
0: Yun nga, so, it has to be balance. Huwag mo naman guilt tripin yung ano mo. I mean your family members who are already outside the Philippines. Pag meron talaga yan silang extra, nagpapadala talaga yan. You know, like, because they, just because they, it's not about they feel obligated because they wanted to help.
1: Mm-hmm.
0: Ang kagandahan pa nga yung iba, sabi ko nga, mas maganda pa kung gawin mo na lang iskolar ba? Gawin mo scholar yung pamangkin mo, isipin mo na lang na scholar mo siya. Ikaw yung magpapaaral sa kanya, but with the promise na pag natapos siya, may trabaho na siya, tutulungan yung mga kapatid niya. Hindi yung pagka-graduate niya, ito na namang isang kapatid na naman yung bubuhayin mo. No,
1: yeah.
0: Kasi you have to look after yourself eh. Mm. So, meaning, merong iba talagang Pilipino din na mga kababayan natin na dedicated themselves at to uplift the whole clan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yung immediate family o yung extended up to the parents or siblings.
1: Yeah.
0: Pati yung sa pinsan, lala, para lang

0: Ang bait naman.
1: Oh, meron talaga. So, and then, meron din kasing minsan na mas maganda pa nga, yung mga in-kind, hindi cash lagi.
0: Mm-hmm.
1: So, katulad yan, no? So, a good example would be is, may bahay ka dun sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Doon mo patirahin yung mga anak na yung mga pamangkin mo ng libre habang nag-aaral sila. O yun, that's still a form of help.
0: Yes.
1: Hindi yung kailangan remittance lang ng remittance. No. Yun, libre na sila sa upa. So wala na
0: sila magre-rent.
1: No, hindi na sila magre-rent. So nakasave na sila.
0: Mm-hmm.
1: So people should realize, at the same time, ikaw naman, ikaw yung may-ari ng bahay na yun, yung nabili mo na bahay o pinatayo mong bahay doon, dahil sa pera na kinayod mo dito sa New Zealand, nakapagtayo ka ng bahay doon, papatira mo sa pamangkin mo ng libre.
0: Mm-hmm.
1: Basta ang kondisyon lang, alagaan yung bahay, syempre.
0: So
1: alagaan yung bahay, tapos at the end, pag nakatapos na yung mga bata, umalis na doon sa bahay na yon, sa bahay mo, pwede mo ibenta yung bahay, kikita ka.
0: Yes.
1: Meaning, double purpose ba?
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang yung wala, padala ka lang ng padala. Ito naman sa mga immediate family. Ang ano ko, ito na-experience ko talaga ito, mga tinatanong ko yung mga andito pa nung, wala pa yung mga pamilya nila dito, mm-hmm. naiwan pa doon. Like you said, 70% of their salary goes
0: home.
1: Mm-hmm. Sabi ko, tol, tingnan mo kung magkano yung gastusin doon. Hindi lang yung magpadala ka lang na kung ano yung sinasabi nilang figure doon.
0: Mm-hmm.
1: Kwentahin mo, magkano tuition ng mga bata, blang, blang, blang, blang, blang. Hindi lang din yung buwanan. So, pagkain nila, buwan, ganito, ganyan na yung amount. Para alam mo kung magkano yung ipapadala mo, at saka yung sobra noon, ipunsan tabi mo. Sabihin na lang natin, you earn, like, let us say, 1,500 a fortnight, 750 a week,
0: mm.
1: New Zealand dollars. Okay. Minus yung upa mo dito, 200.
0: Mm.
1: O, 550 na lang. Pagkain mo pa, 100 a week. So, titirahan ka na lang ng 150. O, yung 150 a week na yon, so magkano lang yan sa Pilipinas? 3,000.
0: Siguro mga 4,000.
1: Oh, sabihin na natin, 4,000. Oh. 4,000, a week yun.
0: Mm.
1: Pero ang kwenta kasi sa atin doon, buwanan.
0: Mm.
1: Okay. So, buwanan ka rin magpadala. Hindi ka fortnight magpadala. Buwanan ka magpadala. So, 4,000, natira, 4,000 times 4, di 12,000 yung ipadala mo. Kasi yun lang yung kailangan nila.
0: Yeah. 16.
1: Oh, 16, oh sorry, 16,000. Oh, yun lang yun. Huwag mo pasobraan. Kasi kung pasobraan mo, imbis na bibili lang anong yung brand na...
0: Mahal yung brand na gagawin.
1: Oh, hindi, imbis bibili ng Bear brand,
0: uh-oh.
1: Nestle yung bibilin para... Carnation na gatas, milk made yung bibilin, mas mahal.
0: Yeah.
1: So, imbis bibili ka ng mumuray na close-up,
0: yeah.
1: Colgate yung bibilin. No?
0: Uh-huh.
1: Pareho naman toothpaste yan.
0: Yeah.
1: Because you have the extra money that you have sent.
0: Mm.
1: Pero siyempre, hindi mo rin, meron din kasi yung issue din na hindi, pinapasobrahan ko kasi yan, kuya. Kasi, sabi ko sa asawa ko, mag-iipunin, isang tabi niya yung konti, yung napadala kong sobra,
0: mm-mm.
1: para pag may okasyon,
0: and
1: birthday niya, mabibili niya yung gusto niyang bilhin.
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng alahas, katulad
0: yeah.
1: ng gano'n. No? Sabi ko, magandang investment yan. Pag-alahas, ha?
0: Pag-alahas.
1: Pag-alahas. Kasi, naisasanla mo yan.
0: Yeah.
1: Pero wag mo pabiliin ng sapatos.
0: Yeah.
1: Yung gano'n. O yung mga makeup, yung mga gano'n. Eh, sino naman yung ipapaganda niya doon? Sabi ko, tawa niya na tawa. Ba't mo papadala ng pera pabili ng makeup? Sinong pinapaganda niya doon? Andito ka! Sabi ko, tawanan kami na tawanan eh.
0: Yeah.
1: Right. So anyway, so ito, mga last three questions before we go on our next segment. So how do you say no? Ito yung isa mga tanong. How do you say no without damaging family relationship? Ito yung sagot. Be honest and respectful. Ano ka lang, yung mahinahon na pag-usapan ninyo na may panahon talaga na hindi ka makapagpadala. May binabayaran ka dito. Lalo na pag napakagarang kotse yung inutang mo dito.
0: electric car.
1: Bumili ka agad ng electric car kasi fuel efficient daw, makakatipid in the long run. Pero 5 years to pay na ngayong kotse, yun, laki-laki ng interest.